kalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan.